0: has commanded his covenant forever. Washena Pamudi, Kaisu 7 hours say. Ewadinya kupon Ashe Napamudi. Say, oh, ni David Shamo. Na on yeno and such in Sayem. Said ye waka. Edia fana kuaho.
1: A Semper F.
0: Ye Russia. Afana kuaho. Nitimu po. Najina tuo. Nenshi shaye biara. Owofa ni mahono. Wasemu den. Wasemu kina. Se. Onse sa every ho. It is 111 verse 9. And yum wahane eduba akono. Nietzsche mwa eye enkone se. Na wasuma ojie. Abajini mai. Na washena pamudi. Akosida. Na ni di eye kronkron. Ni di any osia dia yo onu dia dia o kanu enu na oye onu dia dia oye nu enu ena o ka onu na onye nipa enu we dia tro ana onipa ba ene wonu nu ho onu na waka ona semu ewa Timothy enguma etosu mienu etimienu semu du mien sasa. Say ye na ye nye no kofwa. Onu die o ye no kofwa. If he say on to me pani wachi. Evadin to me pani wachi. Enti wa she o jia. E di a jini mine. Na wa she na pamudin. Ako si da. Ni di ye kronkro. E na da. Eni shushe ni mu. Any enyi ni mu eni ni mu onu wa ka ona semu se
1: o ma bia mu
0: krobia mu ebusia bia mu obi biera

no o di ojie eje no onu na waka ona semu se onu awrade nyankopon ana waka ona semu se di odi ne ho to onu awrade nyankopon so no eti se zion mi po eti se jerusalem mi po wo yesu kristo di mo awrade enye o every cell phone is say yebiemo ewe yesu kristo di mo wasuma ojia he has sent redemption wasuma ojia edi abeje ni mine ye bom pai wo yesu kristo di mo na yesre wade se ewe di yesre o busumi yugusu kona yuye yeye